Arema nas kau wa wasi arma siyak taba si salim puja kacin tuku kang kunapa ama suwa ama yulia ama kela kan span iska cun kiska niya cini niya kunapa karim pika siyang kai ora niska i kai kan cispani iska